Okay, good morning sa ato niya pinanga at ako palamati ang Diyos gin mo pakmayo sining aga. In behalf sa mga senior pastor, Pastor Janelle Vergara, ni Menyo, in the Berian family, ni Kubos ng Alagad, youth pastor sa Berian Bible Baptist Church, Pastor Carlo Valerio Saliwat, nagatamyaw sa mayong aga. Sa ato niya tanan, magasugod kita pagi sa pagpangamuyo. Let us pray. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you Lord sa ang blessing. Thank you Lord sa ang kaayo mo, katutong sa munya kabuhi. Salamat Lord sa ang pag-upod mo sa amon, bisan pa sa pag-supply sa tanan niya kinahanglanon. Dear God, this morning, ako nag-aayo pagi sa imo balaan niya gahom. Ikaw mag-hatag langit no niya kalam sa imo kubos nga lagad. Use your word, use your servant, and I pray nga pagi sa pag-share sa imo balaan niya pulong. Ikaw mag-encourage, mag-challenge sa mga katawan, especially to those people nga wala pa relasyon nila kay Kristo as their Lord and personal Savior. Kaila may chinihan ang simple kagapos nga pagi sa kaluwasan. Kaila ako niya sila makasasala, ilahin lusula ng ilang mga sala. Kaila batunong si Jesus as their Lord and personal Savior para makaangkon sila sa kabuhi nga wala singa tapusan. Kaya mo iniingin mo plano sa amon niya kabuhi. The Lord continue to bless this radio station at Radio 98.5. Bless si Sir John and ang akong kaupod subong. I pray ikaw magagayit yung mga bless man sa iya at sa kapanimalay. Ginoo, ginakomitar namon sa imo kag I pray ikaw magagapo sa gamsan niya wali sa mga tublog this morning. We commit all this in Jesus name. Amen. Again, good morning sa atong tanan kay ang Dios gid pagpakamayo. Salamat sininya tinion. Salamat sa mga kautoran nga nagasunod kay naga padayon sa pagpamati sa sininga hilikuton diri sa Radio Janet 8.5. This morning, ato pagatunan in the book of 2 Timothy chapter 3 and verse number 14, silisang Bible, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from the child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So mga hinigugma, this morning, aton pagatunan ang mga butang nga dapat ipanayon. Yes, we know that in this world, may mga butang nga kinahanglan naton dapat padayunon. Especially as Christian as we are, we ought to understand this morning na ang pagpadayon isa ka dako ng butang nga makita sa aton kabuhi. Even though may ara mga circumstances, mga trials, problems nga nag-abot sa kabuhi sa isa ka tao, but ang pamangkot nagapadayon kabala. Ang pagpadayon isa ka aspeto sa kabuhi sa tao, because there are many things in this world or many things in this world nga ang pagsugod kahapos, pero ang pagpadayon is another story. That's why sa ato niya kabuhi nga Kristohanon dapat magpadayon. Go on and on. Keep moving on. In reaching our goals, dreams, desires sa ato niya kabuhi, especially ang kabubuton sa Diyos, simple lang dapat magpadayon ka. That's why gininstruksyonan kita sa Word of God, ginhambalan ni Paul si Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So first and foremost, aton maintindihan nga gina-encourage kita, kagina-challenge kita, nga kinahanglan ang pagpadayon. We need to continue to learn. In our text this morning, may mga butang nga dapat naton intindihon. Nga ang learning, isa ka dako nga butang, especially if you are studying. Studying sang kabuhi sang tao, studying, mag-study ka from the Word of God, mag-study ka kung ano man ang kurso nga ara kasubong, and we know that is life and learning is everyday. So siling sang ato nga lesson, continue to learn from the child. Siling sang Bible, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which
are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So mismo ang pulong sa Ginoo abyan hinigugma nagapaathag nga ang pagpadayon sa pagtuon, ang pagpadayon sa inatawag nga learning sa aton kabuhi importante. So let us consider first letter A, learn from the word of God. In the book of 2 Timothy chapter 3 verse number 15, and from a child thou hast known the Holy Scripture. The scriptures nga mo ang pulong sa Ginoo. Tag dapat abyan padayunon. May mga henerasyon nga maglipas na. May mga henerasyon nga matapos na. But ang bagong henerasyon dapat magpadayon. Same sa kabuhi nga Kristohanon. May mga butang nga dapat ipadayon, especially ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Now the days, subong ang mga inadlaw, mga abyan, nga mismo gani ang pagbasa sa Bible, ang pagpamati sa Bible, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, naging nahimo na lang nga pasapayan. If we question our time, kung ano kadako ang bahin sang kabuhi sang isa katao sa pagtuon, sa pagbasa, kag pagpamati sa pulong sa Dios, lipot lang. Kung imo ibase sa creation, my friend, ang Ginoo nagtuga sa pito ka adlaw. Ang anom imo ang isa iya. But sometimes ang realidad, ang learning sa isa ka tao, nagbasi lang kung ano iya mabatian, kag ano iya makitaan. But siling sang Bible, for the word of God is quick and powerful. Ang pulong sa Ginoo gamhanan, ang pulong sa Dios makatandog sa tagipusoon, magdulot sa imo tagipusoon. Kag ini ang pulong sa Ginoo hindi mo ma-underestimate. That's why kinahanglan i-share, kinahanglan i-proclaim ang pulong sa Ginoo. That's why kung ikaw isa ka Kristohano nakabaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, you need to continue to learn from the word of God. Because ang pulong sa Dios perfecto. Ang pulong sa Dios powerful. Kag ini amo ang mag-guide, amo ang maghatag kusog kabakod sa aton pagpangabuhi sa siniang kalibutan. And siling sang Bible, and from the child thou hast known the Holy Scriptures, which is able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Could you imagine? Amo na ang makuha sa isa ka tao sa pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Dios gamhanan, makabag-o sa kabuhi, makahatag kung ano ang imo gin kinahanglan. May ara giya. That's why kung ikaw discouraged, try to read the word of God. Kung ikaw may kinahanglan ng mga butang sa imo kabuhi, try to read and listen from the word of God. But sometimes people, ang mga tao gina-reject, gina-neglect ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Wala na bili, wala na value ang inatawag nga pagrespeto sa word of God. That's why, as Christian as we are, we ought to understand we need to value the Word of God in our life today. Kung may time sa pag-share sa gospel, kung may time sa pagpamati, just focus. Learn from it. Why ang pulong sa Ginoo mahalahalon, abyan? Ini gimbutang sa pulong sa Dios, dugo
ni Kristo, kabuhi sa mga propeta, kabuhi sa ato mga forefathers, ang ila ginhatag para lang ma-fulfill ang Word of God. That's why we need to continue to learn from the Word of God. Then ikaduha, letter B, we need to continue to learn from the man of God, the pastors, the preachers, the leaders, the teachers. Why?

ang ini nga mga tao. Importante ang mga tao nga katawhan sang Dios sa ginagamit sang Dios to equip, to nurture kag amoni ang gusto sang Ginoo nga imo maintindihan. That's why in the Bible, the book of Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amuna ka mahalalon ang mga pastor. Halin ina sila sa tagipusoon sang Dios. And God calls and equips the man of God. That's why importante nga kita nga mga Kristohanon magpamati, mag-obey kag labaw sa tanan. We need to learn from them. The experiences nga ila na encounter, the goodness of God, the power of God nga sa ila kabuhi aton makita. How God moved their hearts and minds to challenge the people. That's why importante the prophets, the kings, the character nga ara sa pulong sa Ginoo. Moses, David, Abraham, and all the people. That's why in the book of Ephesians chapter 4 in verse number 11 down to verse number 12, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Kag importante nga may ara nagatudlo sang pulong sa Dios for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amo ni sila mga abyan ang pinaka-importante nga butang, or these people importante sa ministry. Why? Kanami nga may ara nagtudlo sa imo, kanami nga may ara mag-encourage sa imo, kanami nga may ara mag-correct sa imo, magpangamuyo sa imo kag labaw sa tanan. Tudluan ka sa insakto nga pagsunod sa Ginoo. And ikatatlo, learn from the church of God, the house of God. The house of God nga dira the pillar and ground of the truth. Ang simbahan sa Dios, gintukod sa Dios nga dira magtipon, magamba, magsimba, mangalagad. Kagamuna ka importante ang ginatawag the house of God. That's why sa grasya sa Diyos, this coming Sunday, ang Berean Bible of the Church magsauulog sa 45 katuig tungod sa katutom sa Diyos. Since the time na nagsugod ang simbahan sa Diyos, nagapadayon kag magpadayon. That's why sa 45 katuig, damo ng mga butang, damo ng mga problema, circumstansya, kadalagan, blessings. That's why we need to celebrate. That's why tomorrow is a big event sa Berean Bible of the Church. And from the church, we learn the truth. From that, sa sina nga simbahan, ginawali ang kamatuoran. Sa simbahan, ginaayo ang imo nga spiritual sickness. O ano man yung klase nga sakit nga spirituhanon. Kagkanami, ang simbahan sa Diyos, gitawag the house of prayer. Na dira ni mo ituad ang tanan. Dira ni mo ihambal kung anong ara si mo tagipusoon between you and God. Kag sa simbahan, dira ang training ground. Dira gina-equip. Dira ginatudloan nga someday magamit ang imo kabuhi sa ilikuton sang Dios. That's why ang learning wala nagauntat. Do parehas sang isa karilo. Still ang time naga-travel. Wala naga-stop. And same, every day is another day of learning. Learning never stops. That's why we need to learn. Learn more. Learn much. Kag pinaka-importante, nga kung ano ang imo na-learn, imo gin-apply sa imo kabuhi. So we need to continue to learn.

Secondly, we need to continue to love. Continue to love God. Yes, mas nami nga kung palangga mo ang Diyos, ipakita mo. Because Jesus Christ Himself, iya nagipakita ang iya pagpalangga. In the book of Romans, but God commendeth His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. But as Christian as we are, we ought to understand that we need to continue to love God. Loving God is our priority as Christian as we are. Because if we keep His commandment, nagpakita nga kita nagapalangga sa Diyos. That's why ang pagpalangga sa Diyos, it is a command. Command nga dapat tumanon sang kada isahang isa. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Could you imagine? And these words which I command this day shall be in thine heart. Could you imagine? Nga pagpalangga sa Diyos, it is a command of God. We love Him because He first loved us. Not only it is a command, it takes courage. Why? Ang pagpalangga sa Diyos, kinahanglan i-prove mo. Ipakita mo. That's why in the book of Corinthians, mayara dira ginhambal, prove the sincerity of your love. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Could you imagine? Ang pagpalangga sa Diyos, sugo na sa Diyos. Eh, kinahanglan may ara kakaisog to show that you love God. That's why may mga tao nga makita ang ila pagpalangga sa Ginoo. And I know all the Berean believers naka-experience siya sa pagpalangga sa Diyos. But dapat imo ipakita ang imo pagpalangga sa Diyos. Yes, 45 years of God's faithfulness. Siguro is high time naman niya ipakita mo ang imo pagpalangga sa Diyos. The church is growing because of God. According sa iyang grasya. And not only mayara courage, but it is our commitment to love God. That's why love the Lord with all your heart, and with all thy soul, and with all thy mind, with all thy strength. Could you imagine? Dapat tanan ihatag mo sa Diyos. Kaya mo nang ato niya commitment. When God gave His only begotten Son on the cross of Calvary. In the book of John chapter 3 and verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Could you imagine ang kabuhi ni Kristo iaginhalad because He loves you and me. Ang pagpalangga sang Diyos wala sing tupong. Unlimited, unconditional, willing to give His life for you and for me. That's why we love Him, because He first loved us. My friend, let us continue loving God in our life today. Hindi mo makapakita ang ina nga pagpalangga sa mga katauhan o sa mga isig katao o sa parehas mga tao if hindi mo makita, ma-experiencehan ang pagpalangga sa Diyos. We need to show love. We need to share the gospel. We need to show that Jesus saves. Jesus loves the sinners. That's why ang purpose ini nga programa diri sa Radio John 88.5 to proclaim the love of God.
nga one day, si Kristo naghalad sa iyang kabuhi para sa imo kag para sa akon dito sa cross sa Calvary. Para ikaw makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan, siya nangin matay. Nga dapat kita ilan sang sa cross, kita ang magsakripisyo, but Jesus sacrificed himself for us para lang makaangkon kita sang kabuhi nga wala sang katapusan. That's why kinahanglan mo batunon si Jesus sa imo tagipuson. Kinahanglan mo patihan si Jesus by faith sa imo tagipuson 100% tungod sa iya dako nga pagpalangga sa aton tanan. That's why ang learning, pagpadayon, ang pagpalangga sa Dios dapat padayonon. Dili katatlo, continue to look at Jesus, meaning looking unto Jesus. Yes, as we go on in our Christian life, many things will happen. Damo-damo matabo. Letter A, the trials and struggles. Letter B, the test and strongholds. Imo na ma dapat i-overcome. The threat and sins na everyday nag-attempt sa imo. Amo na ang mga butang. That's why in the book of Hebrews chapter 12 and verse number 1 down to verse number 2, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and it sat down at the right hand of the throne of God. That's why we need to look on Jesus, the author of the finisher of our faith. Hindi easy, hindi tawhay nga mangin isa ka Kristohanon. Pero salamat, ara ang presensya sa Diyos, ara ang provision sa Diyos. That's why dapat magpadayon lang gid. Christian life must be continued, hindi maguntat. Ang kabuhi nga Kristohanon hindi maguntat sa time na ikaw nagbaton kay Jesus as your Lord and personal Savior. Wala naguntat the day nga ikaw ginbaptized, nag-obey ka sa water baptism. Ang kabuhi nga Kristohanon magpadayon tubtob nga ikaw kuhaon sang Dios. Tubtob nga si Jesus magkari sa kalibutan. That's why kung ikaw Kristohanon today, hindi pagsayangi ang tiempo, panahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Yes, we are celebrating 45 years of God's faithfulness. But magpadayon nga magpadayon ina nga aman, simbahan ina sa Ginoo. Kaga ang pagpangalagad sa Ginoo must be continued. Don't stop, my friend. Magsugod sa kaluwasan. Magpadayon sa pagpangalagad. Upod ang sakripisyo. Upod ang pagpalangga. Nga magpadayon tubtob sa pagbalik sang aton buhi kag matuod niya Dios. Pero abyan hinigugma, kun ikaw nagapamati this morning, kag ikaw wala pa nakabaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, ang akon pamangkot sa imo, what if maabot sa imo panahon ang tawag ng kamatayon? Di inayhan makadto imo kalag. Sigurado kabala 100% imo kalag magkadto sa ginarian sa langit. Abyan hinigugma ang pulong sa Ginoo nagapaathag. Kag nagapainchindi sa kada isa hagisa nga si Kristo nangin matay dito sa cross sa Kalbaryo. Napatay gilubong kang nabanhaw para sa pagbayad sa aton mga sala. Jesus is our Savior. Nagapanuktok siya sa imo tagipusoon nga kinahanglan mo siya batunon, tuuhan, patihan nga imo bugtong kag personal niya manluwas para makaangkon ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Simply hapos ang kaluwasan. Una, kilalahon mo nga ikaw makasasala. Kaduha, imo hinusulan ang imo mga sala. Ikatatlo, imo batunon si Kristo sa imo tagipusoon. Patihan mo siya na siya amo makaluwas sa imo kalag sa kalayo sa impyerno. Kag ang Dios magahatag sa imo sang kabuhi nga wala sing katapusan.
kay ini regalo halin sa Dios. Ang kabuhi nga wala sing katapusan, regalo halin sa Ginoo. Amo ning pinaka the best ka regalo ka dapat nimo mabaton subong. Ang kabuhi nga wala sing katapusan. My friend, kun ang imo decision, batono mo si Jesus as your Lord and personal Savior, just follow the simple prayer. Sunda ini nga pangamuyo nga imo personal nga pangamuyo nga imo batonon si Jesus as your Lord and personal Savior. Ginoo, salamat sa imo nga pulong, ako na intindihan nga ako isa kadako nga makasasala. Ginaako ko ako makasasala. Nagapangayo ako sang kapatawaran sa akon mga sala. Ginoong Hesus, nagatuwa kong ikaw na patay, gilubong kang nabanhaw para sa pagbayad sa akon mga sala. Ginoong Hesus, ginapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipusoon. Luwasa ang akong kalag sa kalayo sa impyerno. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa mahal niya ngalan ni Jesus Christ na akong bugtong kag personal niya manluwas. Amen, my friend. Kung imo naging sunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ. Kagsiling sa pulong sa Ginoo, importante ang kaluwasan. That's why, nagsugod sa kaluwasan, nagpadayon sa pagpangalagad, tubtob sa pagbalik sang aton Ginoong Hesus. That's why, kinahanglan, nagpadayon. Kay wala ka sang malabot kung hindi ka magpadayon. Ato na nai-greet ato mga Facebook Live viewers. Thank you for watching. Aton mga kauturan, dira brethren sa Payao, brethren sa Isabela, dira sa Sitio Quartel, Sitio Alo, and dira man sa tanan niya mga taga-barangay Marina, taga-barangay San Juan, good morning. Kag Diyos kayo mag-blast sa tutunan. BCA Compound, Berian Compound, good morning. The men, the women, and the young people. Again, sa tanan niya mga young people, please come early sa church. Kay damo ta kinahanglan buhaton, damo ta kinahanglan ipreparara sa aton nga church anniversary. Kag sa tanan nga mga kauturan nga nagapamati this morning, you are invited sa amon 45 years anniversary sa Berean Bible of the Church. Please come and join us sa pagselebrar kung ano ka maayo kag matutom ang Dios sa kabuhi sa kada isa hag isa. Ang aton mga brethren abroad, good morning everyone. Kag ang Dios kay magbless. Magka-close kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you sa blessing, thank you sa opportunity, thank you sa mga pulong. Lord, salamat nga may ara kaluwasan. Salamat nga may ara Jesus nga nangin matay dito sa cross sa Kalbaryo, naghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Lord, I pray this morning, help us to continue sa mga butang nga maayo nga amo natunan. Kag among padayunon, kag amo ini treasure, especially ang kaluwasan nga imong ginhatag sa amon. Lord, please continue to bless this radio station, Radio Jan 8.5. I bless Sir John, upod siya panimalay. I bless ang mga katauhan nga nagapadayon sa pagpamati, pagsunod sa sininga hilikoton. Kamaga pakamayo, Ginoo, sa ministry sa Berean Bible of the Church, sa amon ni Senior Pastor, upod siya panimalay. I pray sang blessing upon blessing. I pray, Lord, sang safety and protection as we celebrate sang imo kaayo kag katutom sa amon nga kabuhi. Lord, I pray, provide the needs of your people. Tagai, kusog, kabakod, ang kanaisa kag isa. Help us to do more sa imo nga buluhaton. Kag salamat sang opportunity, kag sa blessing. Lord, i-bless ang tanan yung mga birthday celebrant. Kag magapakamayo, initanan akong ginakomit, ginasalig sa mahal nga ngalan Jesus Christ sa umbugtong kapersonal niya manluwas. Amen, kag amen. Again, God bless everyone and have a nice day.

0: ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hot. Hits. Hit. Turn it up. Hot Hits. 98.5 Radio Dan.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio Dan.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: The greatest love songs. You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
2: Radio John.
3: Best mix of golden oldies.
1: You're on 98.5 Radio John.
2: Radio John.
1: Radio John.
4: Today's best music.
5: 98.5. Maybe I shouldn't have told you that.
6: Yeah. Radio John.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagkabanan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
9: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
10: Welcome Visayas og Mindanao.
9: Ubani na pud ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
11: Yes, welcome. Welcome lang sa kamong mga sokintig paminaw. Welcome lang sa kamong sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga sokintig paminaw sa nagadayan yung mga soking sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubo sigala kalagat sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Na mana higala ang pinaka importante kini sa programa higala. Alang usab sa naga mintinar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 700 mg. Maka na ang pinaka-importante ng atong masirana na itatay palo nagplastada kung asa mo namutang karoon sa inyong mutangan. Subaybay, sundan nyo ang ato ang hisgutanan sa nagkadaan nyo mga sokin sibihanan Visayas, Soga, Mindanao. Maka kinihigalang at hisgutan, ha? Kininiang weak nga immune system. Immune system disorder mga sokin tikpaminaw. Ginatawag kini o immune deficiency. Maka kinihigalang ang pinaka-importante auto system immune disorder. O gagitawag kini og immunodeficiency. Mao kana igala ang pinakaimportante. Gitawag kini og immunodeficiency og compromise immune system mga sokin tikpaminaw. Of course, dili usab nato kalikayan nga adunay pagpanghina og ang ato usab nga mga sitwasyon og kung asa og dili usab igo sa atong lawas na labanan ang mga nagkadaiyang sakit og infection. Mao kana igala ang pinakaimportante ang atong masayran og ang mga sintomas ini igala og ang mga sinyalis mo kini ang kasagaran ang pagsakit usab sa dugay mamaayo usab nga sokin tikpaminaw ang mutakboy na diri sa atong kalawasan og ang grabing kakapoy usab sa ato ang lawas og ang problema usab dito sa atong tiyan. Mao kana ang pinakaimportante ninyo masayran ang autoimmune disease nga matang sa mga sintomas sanhi sa paggamot autoimmune sakit sa atay posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay o kung atakihon man sa immune system ang mga selula mga sokin tikpaminaw lagmit daling matamaan ang ato usab nga atay o ang posibilidad sa pagpanghubag sa ato ang atay mga sokin tikpaminaw. Mga warnings sign mga sokin tikpaminaw nga diha makita nga weak na ang ato ang immune system. Nagka cold hands ta mga sokin tikpaminaw. Cold hands and feet no. Mao kana siya mamatik na nato. Kapoy atong lawas, naga-dry ang ato ang mata. Onya muhina usab ang ato ang digestive. Mao na higala ang pinakaimportante. Onya na ang sakit sa mga joints no. Kalabat usab sa atong ulo. Na usab ang fever. O ang pagpanglagas usab sa atong buhok. Mao kana ang pinakaimportante ninyong masayran pagmuhina is usab mga sokin tikpaminaw ang ato ang immune system mga sokin tikpaminaw. Ana ay magkalimot aron nga daling matabangan, dali usab matuldukan ang nagkadayon sakit og balatian ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini og napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo ang ato ang mga produkto sigurado garantisado og barato pa FDA approved pa mga sokin tig Paminaw nga mapalit inyo sa tanhang mga butika Bisaya Soga Mindanao. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg mga sokin tig Paminaw. Pwede ninyo ipagsabay buntag o buntag hapon mga sokin tig Paminaw. Isa ka capsule sa Dragon Fruit Gold, isa ka capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o isa ka kaduhan ninyo inumon sa isa ka adlaw. Mao ka na pinakanindot og maayo kayo. So sa isa ka semana, dihan ninyo mamatikdan ang nagkadayan sakit ug baltian nga dali usab nga matuldukan. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Mill. Kadragon Mill.
9: Naman na pud mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
0: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gagapo taya!
2: Wapo taya!
12: The best mix of golden oldies.
13: This is 98.5 Radio John.
14: Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home

0: presence of life and blazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas! Wow! Niabot na, finally!
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin!
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin!
3: Ako si Almar Lagilies, taga Oro Kalubian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kalois Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayon ng Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
4: Sa may kauhag, sir, sa naminaw na to.
3: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gud eh. Palit na mo ane kay mas epektibo yun.
4: So, daghang salamat, sir.
3: Daghang salamat.
5: Palmias kape, oy!
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
6: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: More music. 98.5 Radio John.
8: The best mix of golden oldies.
9: This is 98.5 Radio John.
10: Radio John.

0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
1: 98.5
0: Fruit Plus.
2: Porperia Pangoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
3: Okay.
2: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Na jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Play the hits. 98.5 Radio John.
5: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos sa balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: The latest hits and the greatest memories.
1: This is 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-investigando. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! We play the hits
1: all around the world. 98.5 Radio John.
2: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.

0: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island. We are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
1: the home of Balbagan Festival.
0: This is 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon, Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
5: Yes, welcome. Welcome usap kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgotanan. Ang pagpakabana sa main pala subani kami niya ni Dragon Mail sa pipila ka minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw. Ang ikaayo nato sa panglawas. Mana higala kay may adlaw diha ka Dragon Mail. Mangadlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato ang programa sa nakadayon lang mga suking sibihanan. Ay mo kalimot mga sokin tikpaw na kinis nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha. Mao na higala pinakanindot og maay kay classes kapsula nga mapalit ninyo higala sa nagadayon butika ug farmasya do lamang sa inyo mga lugar. Okay na ang pinaka importante atong mas pamaagi alang sa healthy looking skin ha. Kung gusto ka nga makaangkon og healthy skin, ang ayan healthy usab ang ato ang panglawas, may healthy lifestyle kini sigon sa pagduki-duki sa mga eksperto mga pagtuon. Nga ang una nga pamaagi ang ayan nga likayan mugawa sa alas 10 sa buntag mga sokin tigpaminaw o alas 4 sa hapon. Kung sobra kainit mga higala, ang panahon mga higala o kung dili usab kinahanglan magbulad sa adlaw. Kinitungod kay mahimong hinungdan kini sa ato usab nga mga wrinkles. Mas maayo kung mugawas, mugamit usab og mga protection no sa mata og sa atong pamanit. No na igala pinakanindot kayo likayan usab ang pagpanigarilyo og ang pag-inom og mga makahubog nga mga ilimnon na ang makapakunhon kini siya mga sakit tikminaw sa gitawag og oxygen oxygen content og ang paghit-hit sa sigarilyo mga sakit tikminaw nga makapabaga makapadugang kini higala sa usab sa gitawag og wrinkles palibot sa baba, no di ba? Mao ni higala ang pinaka importante ninyo masayran ang pag-inom usab og mga alcoholic drinks no. Maka pa dehydrate higala usab sa ato usab nga panit. Mapiktuhan usab ang atong blood vessel sa ato ang lawas no. Wala nga mapangit juga tan-aw ni higala pag mugamit kanini og di ka mulikay niini nga mga bisyo ang ayan anaa sa husto nga oras ang tulog nato mga higala. Dili mo hapa kung matulog higala tungod kay basin unya posibleng maka angkon ka o nagkadayang sakit o balatian. And of course mga sokin tikminaw ay mo kakalimot matasana ang pag-inom daily supplementation sa ato ang produkto higala ang Dragon Fruit Gold 700 mg o ang atong Dragon Fruit Plus 650 mg. Pwede nyo na sa ipagsabay mga higala mga sokin tikminaw. Nanay tatay kung gusto mong mutumar sa atong produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Plus Herbal Capsule, buntag hapon ninyo na siya gamiton, pwede nyo sa ipagsabay. Ang GSK, ang ito sa mga produkto mga sokintig sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini o napamatunan sa kadaghanan nga epektibo, garantisado o sigurado mga sokintig minaw. Makabarato pa ka. FDA approved niya. Ay magkalimot nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o pormasya. Do lamang sa inyong mga lugar akong itunol ang higayon. Kay ka Dragon Mail Visayas og Mindanao amping kanunay.
4: Nahuman na po mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
6: Mga
3: kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
6: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
6: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar. We play
7: all your favorites. 98.5 Radio Dan.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: from the municipality of Binalbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo

0: 98.5 Radio Dan.
1: Mga penata!
2: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
3: Ininom
2: na ako, Permi, ang coffee lang.
3: Yes.
2: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
3: Mm-hmm.
2: Nag-change ako kaning dragon fruit.
3: Yes.
2: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect.
3: Coffee
2: o, tinood yun. Karon kung gusto ninyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
3: herbal coffee mix.
2: Herbal coffee mix kasi dili ka magpalpitate.
3: Yes. Oo. Tama.
1: Mga penata!
4: Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: The greatest hits and the greatest memories. This is 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay bakit tama?
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: SAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duex SAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duex SAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duex SAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, ilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Much more music. 98.5 Radio Done.
4: Blow my whistle, baby.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit.
5: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: play the hits. 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra pada Kalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra Junisia, magsigi ra Junisia kay kami pun magsigi pumiani jug palit kay okay, very yeah. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
4: Coming from Bounty Land.
3: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.
5: Bomba.

0: would like to say goodbye to you, and we hope you had a nice flight with Jet Set Live.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika. We play the hits
4: all around the world. 98.5 Radio John.
5: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio John. You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: like a bomba.
1: Nani 8.5 Radio Jan.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: And motorcycle products, Do XM Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits
4: all around the world. 98.5 Radio Dawn.
5: Of golden oldies. This is 98.5 Radio Jones. Radio.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi.
5: Alkasi.
4: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
5: Power Booster.
4: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
5: Alkaline na vitamin C.
4: Mapalit sa tanang mga butika.
5: Alkasi.
6: Serving the world, every nation, we play the hits.
7: 98.5 Radio Dawn.
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio Dawn.
10: Radio Dawn.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
2: Power Booster!
1: Alkasi.
2: Alkasi.
1: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Bartol Kapi o Haplas. Sa ito nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naga

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pakisama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go na Dragon Fruit Go.
3: Nani 8.5 Radio Dan.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
6: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
7: Welcome Visayas ug Mindanao.
6: Ubani na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
8: Okay, so maayong adlaw. Maayong adlaw sa mga sokin tig paminaw, maayong adlaw ka Dragon Mail, maayong adlaw nanay tatay, palaw nagplastada kung asa mo na motangan karon sa inyong himutangan. Ha, palaw nagplastada mga nanay tatay, aron nga kitang tanan magabaton subaybayin ug sundan niyo ang ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, no? Sa inyong nga mga sokin sa inyong madungog, ang inyong ubos sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule.
6: Mga yes, mga suking tigpaminaw, welcome sa kapsula, o kumusta ka mo mga ka-Dragon Fruit. Hindi na po na nga ito ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold at 12-in-1.
8: Pwede mong matik sigala mga suking tigpaminaw sa
6: 0950-4419-006.
8: Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita, higala mga sokin, tikwain na sa atong clinic. Matag-lunis sa open ta alas 9 hantod tas alas 3 hapon. Na pwede mong bisita mga sokin, tikwain na sa dool lamang diha sa ato ang klinika. Diha sa may Tanhay City at Banglanta sa may PNB. Ha, sa may public market mga sokin, tikwain na. Taalamang ang GSK Health and Wellness mga higala. Ha? Mauna higala mga sokin, tikwain na. Onsa may mayong kaunon, aka Dragon Meal. Na no, dili angay kabalak-an kun dili sila makakaon aning ato ang ginahatag kanila nga angay kaonon aron nga ma-apply nila ang vitamin B15. Naa na mga Dragon Meal sa ato ang produkto ha? Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold o ang Alkasi. Kompleto na ka Dragon Meal, no? Naa na dili na angay kabalak-an. Dili na sila angay nga mokaon sa whole grains, no? Whole brown rice. Seeds and nuts, no? Mana higala ang pinakanindot usab mga klases vitamin C, vitamin B15. Ana adiri higala mga sokin tigpaminaw. Ah, pero aside ana, sagi kaingon ko na. Kung gusto mo nga mo kaon ini, gusto mo nga mo palit ini, pwede mo makakaon matagtak na, ah, di ba? Oh, okay, so ang atong produkto, ah, pwede pud mo inom buntag ug hapon. Ah, kinahanglan do na gid mo ini nga tulo ka klases kapsula. Ah, ang ato ang Dragon Fruit Gold, ato ang Dragon Fruit Capsule ug ang Alkasi. Ah, inom mo buntag, humanog kaon, ihapong isa ka oras, usa mo mo inom ug at usa mo mo inom sa atong produkto. Ani kahapon po, mga sokin, tikmo minaw, humanog kaon, mga 1 hour, pwede na po mamutomar ni ana. So, sulod sa pitok adlaw, sulayin ninyo mga higalag, unsa inyong namatikdan. Now, unsa man po'y mga pangsyon higala, o unsa man po'y namatikdan, kung kita nakulangan sa gitawag o vitamin B15, ha? Ang pangsyon mga sokin, tikmo minaw, kayang matabangan usab sa ato ang produkto, pagparegulate usab sa ato ang fats, no? O sa ato usab ng metabolism. Nervous system mga sokin tikpinaw sa igong supply sa oxygen, heart disease, blood cholesterol. Mao na higala mga sokin tikpinaw. Mao na siya ang matabangan usab, mao usab kini mapaligon. Mapaligon kanunay sa ato ang lawas niya. Ang ato usab nga immune kung dili pod insakto ang karga, sigurado po ka mga sokin tikpinaw, maipiktuhan po ka. Pero ang atong produkto mga higala, ha, sumala pa sa mga ekspertong pagtuon, ensakto na sa nutrients, ingredients, vitamin C, ha, nya kinesia halal, no? Og sumala pa sa mga eksperto, FDA approved, no? So lay sa pag-inom niini mga sokin tikpaminaw, nga klases kapsula, garantisado, epektibo og sigurado nga ikaw makapalit sa ensaktong halaga mga sokin tikpaminaw, ha. Mao na nga kaya kayo matag adlaw ninyo tumaron ang tulo ka klase nga herbal kapsul mga sokin tigpaminaw.
9: Yes mga suking tigpaminaw, for natural strength and protection, choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
10: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Alkasi. Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
11: Power Booster.
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
11: Alkaline na vitamin C.
2: Mapalit sa tanang mga butika.
11: Alkasi.
12: The best mix of gold and oldies.
13: This is 98.5 Radio John.
14: Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasik sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!
3: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
5: Chupa!
4: Tubing tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino.
0: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan.
6: Let's bring back the old school.
7: The old school.
6: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
7: Bubblegum Dance.
6: Right here on 98.5 Radio Joy.

0: 거야? 거야? 거야?
1: 후이!
2: 98.5 Radio Time.
3: 기다릴까 나도 The Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome. Kumusta mga ka-Dragon Fruit? Anya na po kita sa lahi na po na edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, your guide to a healthy and happy life. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, lain na po datong topic na hisgutan. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang tulmanon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Anya na sabi niyo po sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka-dragon na massage oil with Chubaki, ha? Always mga sokin tigpaminaw. Ato sa mga produkto maan dragon na massage oil with Chubaki. Doon ay tulog kasins mga sokin tigpaminindot ang klase sa haplas mga sokin tigpaminaw. Gagitisin nyo kini sa pang whole body massage sa nindot o humot. Di mo maulo mga sokin tigpaminaw. O di yun siya mo pilit sa inyo mga sanina pagka mo manghaplas ato ang dragon massage oil with Chubaki. Nanay tatay palo nagplastada. Mga saman mo na hamutang karon sa inyo na matangan, hala, gamit mo sa atong produkto, nga maon Dragon Massage Oil. Kada gabi eh, gamitan ninyo mga sokin tigmino, nindot kayo ang resulta. Ha, money, gala, ang pinakamayo, iskutan na to sa pipila kami minutos ka Dragon Oil, maing adlaw diha, maing adlaw usap sa mga listeners na to, maing adlaw na to, maing adlaw usap sa mga sokin na to, nga nagasunod sa atong programa. Ang pagpagpagamana sa maing palawas importante, ang inyong masairan, ang inyong matagag pagtagad, and of course, generally called pagpamaga, no? Kinigitawag o gas willing. Pagpamaga sa ato ang mga panit na when a swelling a course of fluid retention particular mga sokin tigpaminaw and the leaks no og sa ato sa mga pit mao na igala it is commonly ang magpaningot jud adunay pagdako usab og pagpanghubag sa ato ang panit og pagpamula sa ato mga joints no mao kana igala adik kalikayan nga panington jud nyo hang lapalapa nyo hang kamot. Mana igala pinakarindot kayo ang pagpamaga or pagpanghubag mga sokin tigpaminaw. In general terms for a swelling, mana siya nga ang importante nga inyong masairan og unsa ang pinakarindot kayo nga kini ang solvad or remedy or solusyon. Mana igala labi na gyud ni usab nini nga gitawag og pagpaningot or manas no sa mga edema or fluid retention igala nga to usab sa atong tisyo ha o napi uban nga nagbukol or nanghubag ha labi na gyud sa ilahang lamp or pump mga sokin tigpaminaw o na igala ang pagpamaga og ang pagpang

0: Pag-usap sa atong naong, ah, gitawag na siya og facial swelling, ah, di ba? Okay, so ang pag panghubag sa ato usab nga paa og kamot mga sokin tigpaminaw. Mao pud na siya kasagaran nga ato makita sa mga kaigsoonan nato, ah. Ana nga kana siya, usa na siya ka common nga klase sa sakit, ah, injury, ah. Na kuan ba ka na tipalko pa ka or nagkabukol, ah, mo na higala. Na bamhid or wala igala ang nahitabo na ay mga pagpangbukol. Usap po ang allergy, mga allergy reaction, causing skin, di ba? Mga infection, dili kalikayan mga sokin tigpaminaw. Labi na gyud sa mga idaran, no? Mga idaran mga sokin tigpaminaw importante na. Aduna tay protection, wa gilain mga sokin tigpaminaw. Ang pinakadali og paspas kayo matuldukan ang nagkadayon sakit og balatian. Adi aragyod sa mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini mga sokin tigpaminaw na napamatud-an na sa kadaghanan. Kini siya epektibo, garantisado, barato og FDA approved pa mga sokin tigpaminaw. Halal pa gini ang Dragon Fruit Gold 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niyo na siya ipagsabay mga higala, ha, nanay tatay. Pwede niyo na siya ipagsabay buntag o gabi. Kaduha mo inom mga sokin tigpaminaw sa isa kaadlaw. Mana ang pinakamaayo nga klase sa mga produkto, no? Ang gibutang higala usab sa ato ang karton nag one capsule lang. Pero kung gusto ta nga manambal para dali ang ato ang recovery, pwede niyo na sa ipagsabay buntag o gahapon, ha. Duha ka kapsula mga sokin tigpaminaw. Mana nga importante nga inyong masayran og ang dali kayo matuldukan ang nagkadaiyang sakit og balitan. Akong itunol ang higayon kay ka Dragon Meal.
1: Naman na pud mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa 12 ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
4: Pakinggan ang mga musikang nagpaaliw at nagpauso sa bawat Pinoy.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Ako si Nano Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol, kape, o Haplas, sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na sa kong naayo.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
5: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
5: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: All around the world, we play the hits.
7: 98.5 Radio Dan.
8: Oy, lumaban si Papa matabang. Oy, lumaban si Papa matabang.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: We play all your favorites! 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino.
2: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan.
3: Let's bring back the old school.
4: The old school.
3: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
4: Bubblegum Dance.
3: Right here on 98.5 Radio Joy.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Can't touch this. Can't touch this.

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
2: more music. 98.5 Radio Time.
3: Blow my whistle, baby. Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Mike.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, kumusta ug welcome kamo mga suking tigpaminaw sa atong programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron mapalig-on ang atong immune system ug overall wellness. Of course, kini gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabag-o, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. Yes, Doc Alan.
3: Yes, of course, mayong adlaw mga sokin tigpaminaw, mayong adlaw usab ka Dragon Meal, mayong adlaw usab nanay tatay palo na plastada, kamo sa inyo namutangan. Ha, bye-bye, sundan nyo ang mga programa ni Dragon Meal, ang pagpakabana sa mayong panglawas nga madugaw ninyo. Sana gani ang mga sibihanan, no? Doon lamang sa inyo mga lugar mga sokin tigpaminaw, mga sokin nyo sibihanan. Ha, bye-bye ninyo, sunda ang ato ang pag-isgutan. Maka na ang pinaka-importante nga ato ang hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga panglawas kini siya nga programa hatod kaninyo. Sa Dragon Herbal Coffee Mix. So, mao na ang pinakalindot kaayo nga classes kape. Ay mo kalimot niya na nga classes kape mga sokin tigpaminaw. Kana, dako kayo makahatag dayon. O importante nga pamaagi, importante mga plano, importante nga matagan gyud nato og insakto nga protection ang ato ang panglawas pinaagi sa pag-inom sa Dragon Herbal Coffee Mix, ha, nga with insulin plant. Wana nga kato mga nanay tatay nga gibawalan sila mga sokin doctors pag-inom sa publikong kape. Kanini gud ang kape para kaninyong tanan. Easy bruising atong isgustan karon mga sokin tigpaminaw. Easy bruising, dili kalikayan mga sokin tigpaminaw nga adunay makita nato sometimes sa atong pamanit nga nagalagom, no, di ba? Sa ilalom sa ato ang pamanit, makita ninyo adunay pula, adunay blue, itom na mo marka higala sa atong pamanit. And of course, no, halos sa ninga maong klase sakit na makita usab nato kini dito sa mga panit, no, labi na sa mga tigulang, mga edaran, sa mga edaran mga sokin tigpaminaw or tamang edad, no, habang tumatanda mga sokin tigpaminaw, mo anam-anam na gyud og unsa kalago mga tong panit or kanipis og dili maiwasan na pud nato ang makuha na pud ang mga taba, di ba, ilalom sa ato ang mga pamanit, o magkaroon ng easy bruising mga sokin tigpaminaw. Og ang uban nga adunay ang mga problema sama ni ini nga maong sakit, gusto nila ang mga tambal nga sama sa aspirin, no? Nagainom sila ani mga naigala nga kanang aspirin og ang warfarin, o di ba. Og may tansya mga sokin tigpaminaw nga mupasamot kini sa maong klase sakit. And of course mga higala, wala lang nato nini masayri, di nato ni siya matagig pagtagad, mauna nga mauna siya importante nga atong hatagan higala. Kini siya nakulangan lang sa unsa, mga vitamins lang mga sokin tigpaminaw mga nakulang nini, og nakulangan sa vitamin K or vitamin C, di ba? Sakit sa dugo mga sokin tigpaminaw. Ubos ang imuhang platelet sigala, count mo ni, magka-leukemia gyud ang usa ka tao o magka-hemophilia, di ba? Uban pa nga sobrang paggamit ng alak or unsa pa nang uban diha? Muna nga importante na ayaw mo kalimot ana mga sokin tigpaminaw. Kaya mo na siya inungdan nga nung anaat nini nga klase sa kasakit. Pero ay kalimot, ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na napamatud-an na sa kadaghanan mga sokin tigpaminaw, na kinisya dahi usang epektibo, garantisado, barato pa, FDA approved pa mga sokin tigpaminaw. Halal pag yun, no? Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, ang Dragon Fruit 650 mg Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na 650 mg, pwede nyo na siya ipagsabay mga sokin tigpaminaw buntag o hapon. Dunganon nyo pagtumar, 1 hour after meal, 1 hour before meal. Muna siya ang pinakanindot o dali matuldukan ang nakadayang sakit o balatian. Mapalit nyo na siya mga sokin tigpaminaw. Atong produkto, mapalit nyo sa nakadaiyang butika pormosya, Bisaya, Soga, Mindanao. Amping kanunay.
2: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
5: Let's go, girls.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: mga pena ta!
1: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
0: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. 98.5 Radio Time.

0: Radio Joy 욕 잔
1: Inday!
2: Sir, may kailangan po kayo?
1: Wala! Gusto ko lang magsisigaw para lumabas yung alangal ako. Ang bihir. Ibang polo ko na plancha mo na, yung checkered.
2: Susutuin niyo ba po?
1: Ay, hindi. Gagawin ko basahan. Ganyan talaga, pinaplancha talaga ang basahan dito eh. Tsaka para mag-aksaya tayo ng kuryente. O nga pala, ito yung electric bill. Ito pera,
2: Babayaran ko ba po, sir?
1: Ay, wag. Hawakan mo lang yung pera. Antayin mong tumubo yung puno at mamunga ng mga barya. Ha, siyempre, mapuputulan tayo ng kuryente. Ano ka ba? Magkain ka na nga ng pagkain?
2: Kakain po kayo, sir?
1: Ay, hindi. Pipicturean ko lang. Gusto ko maging food stylist, eh. Gusto ko mamatay sa gutom habang nagpipicture ng pagkain. Ano ka ba? Nakita mo ba ako nag-almusal? Hindi, di ba? Sige na, dali. Ayun nga palang prutas. Labas mo na rin.
2: Yung binili niyo po, sir?
1: Ubus na ba yung ninakaw ko? Kasi mas matamis yun eh. Kung ubus na, sige, kahit yung binili ko na lang. Sige, pakikuha mo na, please. Yung pamangkin ko, tulog pa ba? Sabihin mo, kakain na.
2: Gigisingin ko pa ba, sir?
1: Wag na! Pakakain natin ng tulog. Ha? Tignan natin kung makakanguya siya. Pambihira kasi. Nakita ba ko ng oras ng dumating? Alas 4 na madaling araw, gumimik kasi kasama ng barkada.
2: Nakita niyo po, sir?
1: Ay, hindi! Gawa-gawa ko lang yon, katang isip lang. May hindi kang gumawa ng storya, may hindi kang gumawa ng chismis. Pamaya nga, lalabas ako doon. Sabi ko sa mga kapitbahay, yung kasambahay ko, ay tinanggal ko na kasi atribida eh.
2: Kayo naman talaga, sir. Masyado mo pagbiro.
1: Ay, nako, eto ang mas nakakatawang joke. Dahil sa bilis ng pick-up mo at galing mong magsilbi, tataasan ko ang sweldo mo at ikaw na ang magiging amo. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, no?
0: 88.5 Radio John.
3: Gwapo taya. Palok pa.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
5: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada.
7: Here at Radio John,
8: we have the greatest.
7: Here at Radio John,
8: we have the coolest.
7: Here at Radio John,
8: we got a lot because we give you more.
9: Nani 8.5 Radio Done.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man mo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
2: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Gwapo Taya, Palukpa.
1: Around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat banda. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. We play all your favorites.
1: 98.5 Radio Joy.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Much more music. 98.5 Radio.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Radio Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan.

0: Ding sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Jan.

0: sabihin mong kakapihit sa radyo mo.
1: Wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang. What? Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
2: 98.5 Radio Jan.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan.

marami na papakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlock, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

98.5 Radio Dan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: Serving the world, every nation, we play the hits.
2: 98.5 Radio Joy.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.